0: kuro e ma yi kuro e ma gbe kuro ke ma yi kuro 89.3 la wa n gbo e ma gbe kuro
1: ni west radio
0: e ma yi kuro 89.3 la wa n gbo
1: oluyole la wa
2: West Radio 89.3 FM on Gagboma.
3: The time is 6 p.m. from World. The time is 6 a.m. from World Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
4: Lati ikoni konga agboma be girege lago mefa idajilu.
5: Tẹ bá fẹ polówó ọjà yín lórí rédíò tẹ fẹ ma ta warawara bọ mẹta ṣe ń tà West Radio ni kẹ ma bọ o afetiwa gbẹti yín lárugẹ owó owó gajara lọ o come for your jingle and advertisement at West Radio 89.3 FM gbogbo lẹgbẹlẹgbẹ àti lájọ lájọ ilé iṣẹ ńlá ńlá àti kékèké ẹyin ilé ìjọsìn pátápátá ẹ ma bọ ẹ wá gbé wò ẹ jẹ wò ẹ jọ wò ẹ tọ wò jọ Boga ni master ki le tun duro se na e ma se tabi sugbon o e ma bo wa sile ise wa danda la wa lege titi ile fufu pelu awo polu west broadcasting house ni alaafin avenue oluyole estate ibadan oyo state nigeria elo elo 07066165053 tabi 08035093394 west radio 89.3 FM Olorun gbọ gbogbo te fe oju kan lo wa
6: Jesu lo so pe e jade lo sinu aye ke lo wa su fun gbogbo eda to je le ti e mo pe ogunloko awon eyan lo feran lati ma sin Olorun ninu koro yara won ni awon ojo isemi nipa se di darapo mo ijosin lori radio eye gan lo fa ti le se wa West Radio 89.3 FM bi anfani nla banta panta yi kale fun gbogbo ile ijosin nla ti kekeke gbogbo otise Olorun patapata to nife lati wa su emi rere Jesu Christ fun gbogbo eniyan ke ma le do o je ka ma ke tatatan pe aye ti sisile o gbogbo ojo isemi lati agogo mesan oro titi di agogo mokanla oro 9 AM to 11 AM akoko na de wa yi o eyin na e wa je anfani ori ofe nla yi lati ko awon agutan wa sagbo igbala eyin na e ma bo e wa se onigbowo iwasu ologbon iseju wakati kan tabi ju be lo lowo ti o ka jara lo e ma gbagbe pe gbogbo ta ba se fọlọrun lo lere fun alaye lekun rere e pe ayo sori ero ibanisoro yi 07068407359 tabi tobi 08035093394 wiwaasu iyin rere jesu aigbodo ma se ni tori pe ase olugbala ni fun gbogbo omo leyin kristi o mariti

Eyi ni mo fi n kin pe eku ojumo e kaaro ọdun gbogbo bi ti afẹfẹ ikanni fẹ de laaro tuni ikanni konga gbọmọgbe 89.3 FM Oluyọle Estate nle Ibadan lori eto yin to wa wakati yin rere pẹlu Ade Damola Oloye de ọmọ baba Olomiye emi ni ọmọ baba Olomiye mo kin pe eku ojumo e kaaro loruko alaga ti ibimọ tin dari ikanni yi loruko awọn ọga le ka kọkan loruka moju ero fun sa ta waye Henry lolowo button ni fun ti aro tuni ta jo danamori sise opolo pele lati ago meje ta ti jo nto bo ago meje abo ku bi iseju meje mo fe wonu awon ni ti mo ko wa le lati no orin rere sinu awon ni gbogbo ti mo mu eje oko lorin meji lati no wi orin yin rere ni mo mu wa fun wa laaro tuni eje ati bibe ka ti bere

Meji so awon dukia property teyan ni o. Jonda kini e yo jonda gbogbo awon abuku awon akude gbogbo awon ti oto ti o ye ka ba lowo omo Olorun. Awon nkan kan wa ti o ye ka ba lowo omo Olorun. Ah, titi le baba mi ba gun me lori ipepe. Ah, bimba se iko ati iriju Oludumore. Ah, in to se yi. Ah, iya ajo, baba ajo. Iya akorin, baba akorin. Iya iwe, baba iwe. Oga akorin. Akorin funra lara re, olori osa. Olori odo Deacon Dickness Elder ninu ile ijosun in ta ba ti so la bege be mo lo nkora ye tire tori pe mo fe se fe ara mi.

0: mo ba won kan soro won ni iya to wa nu alagba ati alaagba awon kan wa oye alagba na fi won je sugbon won ti sora won di alaagba ninu ijo bi won ba si ti gba tan lawon o gba kini oluso agutan fe se ninu awon ijo be ni o o ti ye yin eyin alagba tan fi joye alagba sugbon te tora yin di alaagba bi ani gba pastor yin o se ti wa a ni sanwo osu re a ni se bayi a ni se ton ani to ni aye nbo lojo kan laipe e je ma gba bi lo laaro yin bi Jesu olu oba ti de to ba fa bibo re seyin ojo mejo la ojo pade adua gbogbo wa ebe adua wa ni waju Kristi loni olorun yo je ko se tewo gba emi nbo kankan ire mi nbe pelu mi lati san fun olukaluku gege bi ise re yo ti re
1: omi baba ko mi
0: bawo ni ise re ti ri lowo yi bawo ni o se ri nigba ti Jesu ba de wa ka ti irere leto ojo mejo lojo pade lagbara lowo Eledumare Henry lowo button ta jo se to fi do ti ma fi kan 0703063122 loju opo to ja sodo Ade Damola Oloyede fun ikede abi ipolowo ja aboro imoran 0703063122 lori won lori awa lori gbogbo wa lori orilede Nigeria asan ni yo ja si loruko Jesu remain blessed stay safe.

Oluwa awon omogun wa pelu wa Olorun Jacob ni abo wa e wa wo se Oluwa ira oro ti o se ni aye o mu ote tan di opin aye o se orun o ki oko meji o si fi keke ogun jona e duro je ke si mo pe mi ni Olorun a o gbe mi ga laarin awon keferi a o gbe mi ga ni aye Oluwa awon omogun wa pelu wa Olorun Jacob ni abo wa. Torina egbe ori yin soke eyin enu ona ki agbe yin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ki o wonu ile wa tani oba ogo yi oluwa to le to lagbara olorun to lagbara ni ogun egbe ori yin soke eyin enu ona ki ajumo gbe yin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ki o wonu ile wa tani oba ogo yi oluwa olorun awon mogun oluna ni oba ogo

mo fe ke ranti awon eri to ti se ninu aye yin yen mo fe ke ranti awon eri te ti ri gba Olorun tun le jeju be lo o se fun yin lateyin wa

Mo fẹ ke ran ti ojo te ro ko ti tan yen. T'Olorun de yo si ni iyanu. David na ran ti ori Olorun. Ninu Samuel o tun yen David wa ninu aisan nla. Ti David gan tin palẹ ile re mo. To ti ro pe iku ni oro un ma ja si. Ṣugbọn Olorun yo si David ni aanu. O de wo san patapata o gbe dide ko ninu awon aisan yen. David wa ran ti ori Olorun ninu Psalm 103 yen. Idi ni to fi ko Psalm yen. O ni fi ibuku fun Oluwa iwo kan mi.

0: tori bere won ko fi won gege bi eni to ma rogolo
1: kori pe aye yi o mule mo funi
0: sugbon olorun pada sanu baba yi o pada ri ogolo di woli agbaye
1: kori pe aye
0: leyin ku won gan eri won si tun fi won gege bi ko ati iriju olorun tori anu to pogba iwo kan na ngbo mi laaro ibere le kere ibere le ma fi on gege bi eni ti o le rogolo sugbon ma rora re pin tori olorun ni eto rere fun aye ti e na
1: kori pe omo dudu omo pupa aye la ma fi kokon si lodo
0: e je n pada sodo iranse olorun alaye prophet oluwaseun joseph aka joba baba e ka bo sori eto le kan si
2: e se mo dupe baba eku atotonu lataro.
0: Yes sir.
2: Ko le ra yin loruko Jesu.
0: Amen Jesu.
2: Era sir. Oruko mi ni prophet Oluwaseun Joseph. Mo wa lati inu ijo Garden of Sunshine Saint Agnes Prayer Ministry. Eto fidi kale si agbugbe molete ni lu Ibadan. Gbogbo eniyan mo mi fi woli Joba. Mo kiwa le kan si ta ba n soro re pa koko eri gbogbo eni to leri loni ma lo ti la moye nkan kan koja gbogbo eni to leri loni dadan ni ki won ni la koja ninu aye eni ti o ba ni eri ti o ni akoko eri ma sa fun ila koja o ti akoko ila koja ba de duro ewo baba ti won soro re lataro yi o ma ni aimoye ilakoja won nigba ti won pinu wipe awon na le seru nkan bayi awa ta n soro loni aimoye ilakoja lati lakoja gbogbo eniyan egbo mi ninu ilakoja te wa loni tori pe eni to eni ti olorun ba so ilakoja re di eri lo lenu eri loni o iru eda be lo n pada ni akoko eri gbogbo ilakoja temi ati yin lakoja loni loruko Jesu olorun ma so di eri
0: amen Jesu
2: eje ka wo akoko wa kopo aimoye awon kan ni won ni ilakoja ninu iwe mimo ti won ba gba akoko ilakoja won o ni leri Joseph pada leri sugbon o ni lakoja o ilakoja yi lopolopo ma n sa fun ilakoja yi ma n je kelomi o kanju aye ilakoja yi ma n je kelomi sare koja kadara nigba to ba wa ni asiko ilakoja ti ati mu ilakoja yi mora ba le awa je kelomi o sare ti o ye ko sa a ma gi emi opolopo kuru Joseph ni ilakoja ko to leri o nigba to denu we Genesis 45 yen to pada leri ninu ekun lo tin so eri re tori nti awon ebi re foju re ri okere ilakoja re ninu irin ajo yen okere eje ka wo arakunrin to lo 38 years leti omi ti ko ba ni afarada ko ni ipamura ati ti o ba ti elerin kuro nbe o le wo kuro nbe a wo kuro nbe wipe o to ge 38 years not 38 days ninu we juwanu o gba ilakoja pe ani se ma pada dide riru omi yi ma kan emi na lojo kan a ta lo ngbohun mi ninu ilakoja to wa lowo lowo mama baba elomi ti elomi wa nile iwosan ti ro ipe ohun o le ye mo elomi wa ninu aini o ti gba kamu wipe ko le sase yori mo nibi to lo si pada ti ndo loro ninu ilakoja te wa te ti ngbohun mi loruko Jesu olorun ma so di akoku eri loruko Jesu
0: amen Jesu
2: arakunrin yi gba fo olorun o taku sibe wipe ani ma dide after 38 years o pada dide e ma je agbagbe o ninu we Johannu ori kesan yi na ni eni ta bi la for you ta ba gwa die deeply ni Bible school won je ko ye wa bi pe ko ni oju lati orun wa ni ko si oju nbe rara sugbon aye ti awon ti e daruko re nigba to de ese kejo si ese kesan won pe ni arakunrin titi nsagbe nigba kankan yi se ko loruko ni ila koja ni arakunrin titi nsagbe taye mo si alagbe definitely alagbe ni won pe won ti e fe moruko e toropo wa ninu asiko ila koja o wa ni asiko osi o wa ni asiko aini o wa ni asiko aije kankan sugbon la farada nigba to di asiko kan ohun to munu mi dun ninu ori iwe yen ni pe o pada da won lohun bibeli wi pe otun so pe ohun ko ikan lohun ni e kan ni e dake alohun ko won bere ija laarin ara won sugbon o da won lohun pe emi eni te ti ro pin nigba kan na ni o mama baba to n gbohun mi ninu ilakoja yin loni e o pada da ota lohun pe eyin ni loruko jesu
3: amen jesu
2: gbogbo eni to ba ni ilakoja lo leri o eni ti o ba ni ilakoja o le leri o ti ari ba wa ko le last sugbon to gbogbo opolopo iranse olorun loni lai moye ni won ni ilakoja o ni won ti jiya nigba kan ri kawon na o to ni kawon na o to leri emi ti mo so loni a leri di aye kan loni sugbon oju ti ri to idamu po lawon asiko kan ta ti e wa wo pe se mi ni pada bayi sugbon ipe to ba daju to ba je pe ti olorun ni akoko eri nbo ah mo ma like ti mo program yi akoko eri ta lo leri aimoye awon kan ni won pada leri won face aimoye ilakoja sugbon nitori pe aile ni suru aile duro di akoko won pada leri won pada lenu eri won pada niru akoko ta nso loni eti se akoko eri ah se mi o ti koja aye sa ti eniyan ba duro di akoko re dodo ni ko pada leri o po ninu iwe mimo ti won pada leri tori wipe won duro di asiko won e wa gbo mama baba ti asiko ilakoja ba de ni afarada o ni emi ipamora ni emi akoko yen e gbo David yin olorun ni gbogbo asiko ilakoja David orira re pe o ti to ge osumi o yin olorun ni e wo gbogbo ibi ti David kori yin o yin titi to pada fi pada ni eri e wo irin ajo ni idile Jesse yi nibe idile David ni Jesse ti wa nibe na ni Jesu ti pada jade se ri o pada jade nbe sugbon mo fi akoko yen pe olorun lejo irin ajo Job koja ko ti e tun yin lorun mo oloju eni to le gba nti Job gba mora iyawo re so fun pe ah olorun to yanju aye re tan yanyan yi o de si tun duro pelu e ewo gbe yin re ilakoja ni je keyan leri to ba ti gba fun ilakoja to le farada ilakoja ati leri ma ni agbara o ati pe ki emi eri gangun o ma ni agbara aye ma ma wo lawon asiko kan wi pe ta lo ran won ma wo ni wo loshi aimoye family Jesu ebi Jesu ni won so fun awon mo yin pe e pada leyin re ta lele ite ntele yi ta le ntele yi olorun o ran sugbon nigbeyin o ogun ayeraye ma lo gba gba fun asiko ilakoja ntoju re nri loni lowo bayi mama ti mo nba wi baba ti mo nba wi ntoju re nri lowo loni gba wi pe akoko ilakoja ni o tori pe eri nbo testimony to lagbara nbo aseyori to ni agbara nbo ma fi adura sile ma fi olorun sile mo ranse si iranse Ezekiah pe pada ile re mo oku ko se mi ni se meji o wole o ni olorun mo nse bayi ni gba bayi mo nse gba bayi ni gba bayi woli to ran wa igan moto to gbe wa emi ni mura awon po ita ni o mo bo won laarin pope rara o ni pada loba so fun wi pe mo to fi odun me dogun kun odun re ti la koja bade ta lo npe ti la koja bade se o ma fi olorun se o ma bu ara re pe se mo ti e lolorun ti la koja bade se o ma soro di fi aye ara re iwo to wa ninu inira yi se o ti ma so fun ara re pe ah mi o le ye ma ku ni ma so be bibeli wi pe bi e se wi ni enu yin be gege ni emi yo se adura ni ko ma gba fesi olorun ki akoko eri le se kini ko le pada de gbogbo eni to ba sa fun ilakoja won ki ni akoko eri sugbon gbogbo eni to ba gba akoko ilakoja ni mo ni akoko eri won pada wa yin olorun won dupe lowo re pe olorun o se mo gbadura fun gbogbo okan to gbohun mi wi pe mi o mo nte nla koja o sugbon laipe laijina e o ni akoko eri loruko jesu
3: amen jesu

So briefly, fun awon ara ile wa awon ore wa awon eyan wa tan ti darapo mo wa ni ede Yoruba ni kukuru nkan tan gbe yewo le ni gege ba ti so ngba tan se introduction ni fini mora na ni pe an wo akori to so wi pe iwo Deuteronomy ori keji din ni ogbon ese ketala oni Oluwa yo fi o se ori ki yo si se iru iwo si ma leke sha iwo ki yo si je eni eyin mo gbagbo pe bi a se nka yin awon kan tin se ami won tin fi gbagbo se ami pelu wa nitori pe ohun Olorun ni kin se ohun eniyan awa so wi pe nipa oro yen ta ba wo ati bere ori kejidilogbon Deuteronomy tan ka yi Olorun ti so awon oro orisirisi siwaju ko to di pe ade ese keta la yen ki na de ni kukurugbongboro na lati bere ori kini titi de ese keta la yen ni wi pe ki oro Olorun to wa si mu se ninu aye wa gege ba ti man gbara wa ni won yanju ni ori eto yi ta man se ni osose ta to ma se repeat broadcast ni ojo ala ojo Thursday ni role 7 is it 7 to 8 ta ma se ni wi pe ireti ati ipada bo sipo o possible o seese boya tin ro wi pe awon kankan ye kin ti se ni kekere to ye kin ti se sugbon mi tete faye mi fun Jesu abi mi tete mu aye ni okunkundun mi tete gba karamasi ki oro ara mi boya ko possible mo o possible ninu Jesu o possible ninu oro Olorun so nkan tan so na ni wi pe ki o to le di pe ireti ati ipada bo sipo yen di nkan ti a ni iriri e eje ka te ara mo oro Olorun ka fi okan si bibeli so ni ese akoko yen ta fi salaye fun ra wa wi pe yo si se bi iwo ba farabale to farabale gbo ohun Oluwa Olorun re iyen ni pe Olorun ba gbogbo wa soro ni ikori gbogbo ta ba ti bara wa boya mo ro pe mo de fe sise o mo de fe bere ise o mo de fe se eleyi o mo de fe lo si ilewe si o mo de fe kose o mo de fe travel o bibeli so wi pe ta ba le fi ara balẹ because Olorun nitori pe Olorun n fi gbogbo igba soro awa ni a kin gbo gbogbo aye everything ti ari to n sele yi oro lo fi da so o de si je oba to n soro o ma n soro so oro to n ba wa so bibeli ni ti a ba fara balẹ gbo ohun Olorun wa lati ma kiyesi ati se ase re kin se ka fara balẹ gbo nikan kin se ka kiyesi pe Olorun ma bukun lagbaja o ma bukun lagbaja o ma gbadura lagbaja akan ikiyesi ni yen sugbon ka wa se gege bi gbogbo ofin to pa fun wa bibeli ni nje Oluwa Olorun ye re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo ta ba tun ka si sale si ka to de ori keta lati afin bara wa ta fin gbara wa niyan ju leni a ri pon so nipa igboran ka feti si ka se ka gboran ka feti si ka se so awa n so fun wa leni pe ireti ta nilo bibeli so pe Jesu ni ireti ninu wa to je ogun agbaye ti a ba feti si ohun Jesu to n ba wa so gbogbo oro ta n so ninu okan wa ni Jesu n gbo o boya awon kan ti e wa to n poruru sokan wa e je ka fi lo Jesu ka fi lo eleda wa o n ba wa soro o de ma gba orisirisi ona lati ba wa soro o le fi adari wa ni bise o le fi ba wa soro e je ka gboran o le fi awon olusagun to wa ba awon mentor wa awon tona ti fi ke won agbalagba awon to ni oye tan ni emi Olorun tun won ti tan ti ri iriri tan de fe je ki o better fa wa na tan ba wa soro e je ka gbo o le je omo wa lo Olorun lo to ba fi ba wa soro boya awon dokita wa ti eni ati wo pe ase mo le gbadun ara mi mosha mo wa lo do doctor wa ni ele ni ki ma je rara o aje emi o ni gboran se doctor Olorun ma n gbenu awon doctor na soro e je ka gboran so da ireti tan wo pe se mo si le gbadun ara mi se mo si le gbadun kan ba ma ri ni toto ati ipada bo sipo adegbagbo pe Bọlọ se n ba wa soro leni be lo se ma ri fun wa a ma ni ireti yen ni toto a de ma ri ipada bo sipo so shortly we are going to go on short musical interview meditate on the word of God prayerfully consider his ways and as you decide to listen may the Lord bless us in Jesus name this is hope and restoration thank you

0: mo dupe nitori pe won fara gba ofa ogun aye o se le mi lori
1: emi momo ti mo se njo fun emi momo ti mo se ni loto
0: po lajo bere re ije na sugbon ti won ti subu
1: ola oluwa ma fi banu jasi inu mi o dun kale
0: sori opolopo won ti en se kini won ma nwo wi pe ah ise iranse kin shun to je pe o rorun sugbon mo dupe nitori pe oba oke mo ko rorun

0: aye eba mi jomo eba mi gbega
1: omi ona tona o le di mola o nlo ba gogo orile ede
0: eba mi fiyin feni to je pe
1: iyin ni se oni ba gba ni re mo gbe de o
0: o nlo ni ni se ti kin pada
2: olorun to ga
0: to o nlo ni ni se ti kin doju ti ni
2: o fo aye
0: mo dupe lowo eni to je pe ko je kin ba ma je mo je
1: gbo agbaye pata e mo ba na fe mi to ni
2: o nlo ba gogo orile ede
0: irin ajo odun merin
2: olorun yi ni se oni wa gba yin re
0: I see a lot of land you can a few lord. I see any to the pay, Mole, Losaba.
1: In your
0: long boat. Send me to the pay,
1: Jesse.
0: Opocule, shoot, Mole, Losaba.
1: Follow me.
0: Come on, dupe, low and little Romy.
1: Who
0: is batting batting, but you, Miss Okesi.
1: Mammy, what's the moji lion?
0: Lord, that if you are a real, we pay a me, Lulo.
1: See me, like,
0: look, your bow.
1: Oh, time, yeah, when you're
0: Bubu. Oh, you are, dupe,
1: you lay down.
0: Oh, the Abalatan, or open up, now I hear.
1: Oh, look, what job? Ah, Papa,
0: you fair cash, Benny.
1: Ah, be so.
2: Papa,
0: bon e ma je kin se be
1: ala nu mi
0: o da je kin se ojo mo yen sile
1: awa
0: na le fi ope wa han fun oba oke
1: elerun ni ni
2: baba
0: ife ati pe abala ta ni olope na la wa ye
1: jugo ologo juno
2: baba ife
0: ni seju belenja
1: olawo ipa mi
2: baba ife
0: 0911 333 4893 0911 333 8938 any corner one bed, don't know if you go for Lord. Hello, Talonokpe yo. Hello, Talonokpe yo. Hello. Hello, Eka san yi.
3: Hello, sir.
0: Eka san Talonokpe yi ma.
3: Emi ni opi ni egun
0: ma.
3: Mommy Oluwa Segun latodo.
0: Mommy Oluwa Segun latodo na.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Kini
3: ni o dupe lọpọ lọ. Ọba fẹ́ kárí ọjọ́ yìí.
0: Olúwa ṣeun.
3: Ẹni ọkọ̀ ló ti oṣù ẹ̀jẹ̀ ló ti rọ̀ sí ti mú.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Ọmọ fún kó wa yọ.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Ọba káàdẹ̀ rí káàdẹ̀ ṣe ọwọ́ ẹ̀. Màlá mi kọ fẹ́ à ń fojú sí. À ń gọ̀ pẹ̀lú ojoojúmọ́. Ibi wọ mọ́tò.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Ibi òjò bá wa kò dìbò mọ wa.
0: Olúwa ṣeun.
3: Kẹ́ o na ti ma gokada ki kai mo tan mo do ki yara okada okada okada ka wa wa ba ti ni boni ba fe so mo wa ni
0: o
3: je ko ko mi ti ni be ni
0: oluwa se o
3: baba mi ja o la nu
0: le o da se mi no
3: o ti do ki ndi igba te re kari aye ki ti ko yi tan ya gbo ya jo ku ko bi la gi yala la o tele orun ni
0: oluwa se o
3: ti n ko ja ja January wo do September a ro gugu ni
0: Hello.
4: Hello, sir.
0: Hello, ma. Talo lokpe yo.
4: Ola jide abose di ma lo lokpe.
0: Mama.
4: Ema ka son, sir.
0: E ka bo, sorry eto.
4: Oki ni lokpe lokpe, kwe atu kri usini, sande o ni o.
0: Es, ma.
4: la se laye laye ara wa
0: ami jesus
4: no la ti ara wa
0: ami jesus
4: emi na tun mo ko emi wa tori gbogbo ba ti ma tin ji ti mo kun ni sunday bye atun mo pe wa ni
0: emi
4: mo to mo mu ti je joje kalum Olorun tun ba mi se to tai o tun ti n lo were we
0: o tun gbaro e kana o tun se fun yin e tun mu je kana
4: o se wo
0: mo
4: to ninu ohun ise owo re ti mo ri loro ti mo so itori mi eyin ti amabi to gbe agba oro ti ninu mi o ko ja n jade mo mi ko ti je kan be e mo yin logo tori oba loko oba ti je ope ni ki n jo nje ope e lo nje re mo tupo lopolopo lori ile ise e mo yin logo lori ile aye yin na papa
0: oluwa ise
4: oluwa ise lowo olorun fun aye nitori pe olorun ti ka di banu je nbe
0: o
4: ma so fun ra pe oga wa olope bye bye bye bye
0: bi
4: la jan ko ko nse le ti a de ngohun ni gugu
0: oluwa
4: ise olorun na logo ninu aye yin tori ko olorun a se iyanu ninu aye wa ni won ba isu keso e ko ku yi olorun a je ari
0: wa
4: pada ore re gbogbo oyin ore re ta ni olorun mo dupe ti olorun a ba wa ta wa bi layo atalafia
0: ti ope mi ni
4: fun ni olorun logo
0: oluwa ise won ọpẹ yin
4: o ṣe tawo gbe sai ṣe sai ṣe sai ṣe sa
0: lori ẹ
4: o ṣe
1: oluwa iwo lologo
0: iwo lologo
1: a iwo lologo dogo re won ni
0: ta lo ni to je pe o fe ba odu
1: iwo
0: gẹgẹ bi emi
1: olorun leyin re o iwo na
0: ani bere bi awada bi awada bi ere o na ni ri ajo na ri
2: olologo
0: o wo yi pe
1: won ni mo fun
2: oluwa iwo lologo
0: O ni iwo se tan lati ran mi nise.
2: Akin ologo ologo re won ni mo
0: ni. O ni kin bi agbele boyi.
2: Iwo lolo.
0: Mo wo tun mu weyin.
2: Iwo na
0: ni. O wo wi pe ta ni o lo saba.
1: Oluwa iwo.
0: Ṣugbọn o ni kin tesi waju. O ni se bi iwo lo ran mi to pe mi.
1: Ori mi.
0: Bibi iwo na lo gba ise re se.
1: Aye mi. Ninu ile mi.
0: Ani mo dupe nitori pe lati igbadan.
1: Iwo lo ni
0: odun merin re
1: o le beni keni
0: o le ngba ise re se
1: iyin re
0: olorun ogo lo ye foruko re
1: o le beni keni laye mi
0: ko seni to le ba opin
1: ogodogo re won ni mo fi kun iwo lo
0: 0916 893 1000
1: olorun le gbe wi
0: 0916 893 1000 tabi 0915 333 4893 0915 333 4893 tabi 0911 333 8 93 emi dupe temi iwo na dupe ti re

0: O se olura pada mi.
1: Esi o se ojo.
0: O se lati leyin mi. Lai si iwo ko le si emi.
1: Ase ogo nbe ninu omo igbe.
0: Eke bon ti mo nso.
1: Mi o mo.
0: Eyin na te feran. Igba mi so Sunday Afolabi.
1: Se lo ma ga bi ko Olorun jina re.
0: Eyin e bi Olope.
1: Igba miran. Ada ki fun Olorun o gbadura.
0: Eyin ololufe itesiwaju ise Oluwa.
1: Ya ya. Ke ni le po ni. Ah. Odori mi lare.
0: Eyin na le ti pase be ke ranse Oluwa lowo. Ke ta mi gbe Oluwa ga.
1: Odori mi.
0: Fun atileyin re to fi ti ise re leyin lowo mi. Eyin na wa wo wipe ba o le se le kan si mi. Leyin eto.
1: Odori mi lare.
0: 0901 CS 93 1 0803807 2357. Ikan to je kin so yi na. Nitori pe Olorun tin gba ise re se. Sugbon eyin na le lo ipase be lati se kini. Lo nitori pe o ni taleni to kokko se fun mi temi o ni se fun.
1: O le se mi o. O sha o lori.
0: O le fi fun ni a o si fi fun yin. Akimole ami po. O sowon dara dara. Oun to je kin so eleyi to se pato gan o na le wi pe to ba ti wa sori eto awon kan wa to je wi pe won le won ni je kin simi nitori ife ti won ni simi a gbohun yin lori eto e de ba gbohun mi ni ojo mejo ni te si waju ise o ise Oluwa na ni nitori pe mi o le pari ajodun ki ti ma sabo lori eto o sese gan ka ma ti pari Miru akoko tu ye kin te wa lori eto. Mo dupe o.

0: ni bayi ma pe awon ololufe mejeji yi si ori afefe ki won ba wa ki awon ara ile baba wa Moses Adefisa e ba wa ki awon ara ile
1: e se gbogbo e ti en gbo ni Sunday kerin adura mi ni pe ati ri bere odun ati ri arin a ri opin re
0: amen
1: oluwa yo ti wa leyin
0: amen
1: awon tada ole yo yori
0: amen
1: ara anugba
0: amen
1: yo da fun wa o
0: amen e se mama wa Juliana e ba wa ki awon ara ile
2: ati yin pupo e ku ojo meta adupe ni owo olorun po da wa si di ojo ni
0: nu asa
2: mo gbadura wi pe igbeyawo wa ko ni furi sanpon o
0: amen
2: baba yo mu adele o
0: amen
2: e se gan
0: amen e se pupo mama wa Juliana ibere mi ma kokko doju ko awon baba wa te ba ri awon baba wa yin te be fe ri won ketekete ninu kulu wa yi e sa lo si ori ero aye lujara bi ajere Facebook wa West Radio 893 fan page West Radio 893 fan page e ma ri awon baba wa ati mama wa bi oju won se ndan baba wa ton joko yi won ti to omo ogorin odun adorin odun o le meji sugbon te ba ri won se bibi omo 50 years ni won ni won wa ni be mo mo ipe ma ri nkan kokko bu eyin te wa ninu ile ojo na le wa te ti si radio yin te kan sese te bo si West Radio tabi e wa ninu ile epo ni ibikibi te ba wa mo fe ke duro ke gbo eto yi lati bere titi de opin e ma gbe kuro ni be rara tori pe odun joyin lo baba wa je ki n bere lowo yin sa ejo igba wo le ri mommy abi bawo le se ri mommy mommy Juniala Adefisa
1: e se pupo ibere yin dara nigbati a wa lodo bi ta gbagbo si so won ko wa pe agbodo wo ju olorun ta ba fe fe iyawo so nigba yen emi na be si gbadura pe oluwa egungun ha mi ba mi sawari e bo le pe orisirisi idanwo la ba pade so mo ba ta ko to o yo jade so a de ri pe to to olorun wa nbe so asagba na ni pe a lo ri jenova shea pe omobirin ni mo ri o nigba ti mo gbadura o won a ni pe wa fa lo fe pe ka lo ba soro so a de ba soro ba de ba soro so bo ba pe o na ti won ni ko na lo gbadura to na ba gbadura to pe a mo esi wa lo fun oluswagun tan so bi inajo fe se
0: benani ejo mommy bawo le yin se wa down yes fun teni o mo se tan o lati odun yi te ti bere bawo le se down fun daddy
2: gege bi kan ti baba mi so ninu ijo ta ti gbagbo awon oluswagun tan wa o sa so pe general fascia ofin yen won fi lele pe to ba ri enikan to mo pe eni ni olorun bo soro pe ko fe pe o gbodo wa ri awon so nigbati won so pe obirin tabokunrin anybody to ba sa ti ri enikan to ni lo fe won fa ye gba wa pe kokunrin lo ran obirin tabi ko obirin lo ko ran okunrin won ni ka sa wa ri awon so ngba ta ba debe gba ti mo debe awon na kokko lo so won ni kan wa ba mi soro pa ti won de wa emi na pada lo sodo won pe mo ri brother lagbaja bayi o won wa sodo mi won ni won ti wa sodo awon na pe kin lo gbadura so mo de lo gbadura fo didi osu meta ki je ko osu meta yen na ni mo gbadura o ko to di pe won wa lolorun ti farahan mi pe eni ni fe imfe mi fun o pe ti gba ti won wa e mo pa wo obirin a fe mura wa lopo mo ni mo ti go ma lo gbadura so mi na to bere si ni gbadura oluwa to ba mi so eni ti yoju o so gba to deyin osu keta ni won wa eh sister oro ti mo ba yin so emi ti eto kokko fe to fi won se akodi e pe mo si gbadura lowo so be di inner spirit be si so fun mi pe fun le si o da do wo mo ni mo ti gbo pe ti mo wa gbe idanwo kan si waju tori nu se ranse ta wa ngba yen won ni ko si to buru keyin ojo ri ko si to buru keyin ojo run mo ni oko temi o fe o le ko le so fun mi ki n jori tabi ki n jorun o so mo wa ni mo wa fi dawo yen si waju pe mo ti fe mo boya nkan to lorun ba mi so oto ni boya eni yi gangan ni oko mi lati fe mo wa ni bro ejo nipa ori oro pami yi ki le ri si oko mi ni emi o le je ki yawo mi ojorun o wa ru lokan mi lo dabi enipa olohun ko fun mi looto so mo to fa yi be le me sa so fun mi ko fun lesi o fun lesi o ma de da bro ke to wa ba mi loluwa ti ba mi so so o gba
0: be ja se fun mi lesi niyan ko ba e pe baba titi ko ba e pon titi roju mi ta te ba lo so yes ni jo yen daddy ki won ni amoran yin fun awon odo nile lokunrin lobirin ton wa oko ton wa ya laye odi oni ta wa yi se ru nkan ba yen si iwa lode ba isa
1: e se sori bibeli pe o de ewo oluwa ngba te le ri e pe gba to wa nto si sori ewo olorun so ka to di pe an wa yawo woko iyonu nla ni tori po opolopo ijula pe leja leni awon odo si won de bere so lo pe opolopo le ma fin tuka like pe ojo leyin gbe yawo mo ka story kan okori ko ni on lo ya 3 million naira o fi se gbe yawo la dosu mefa o le yawo sa lo so kilo fa so se olohun pile re abolo di pe afa yi bolohun ko lowo nu gbe yawo so a se ki gbe yawo ko last but awon ma si won raye e mo o wu mi fe fun mi o so oro akoko ni pe o Samsoni ati Delila lo wa ligboro leni I love you, I love you won ni bere pe iru eyan wo ni sele mi gigun na fele mi kikuru se yo ba mi kale abi ko ni ba mi kale so igba ti wo ala igbe ani gbe idamu igbe ya wa de sale do pelu mi so opolopo si won raye fun so agboro agboro ni oye pe ina ajo boya wo ki si ajo die ti de won ko pe ti dead you you part o ni gbe yawo but this bayi so awon si won ra you dead you part so bo ba ti le se ma tun gbadanu so la fi ri pe awon odo sin lo mo goji odun ati ko yo meji meta me ti le ye aye o de ni tumo so agboro fi suru wa oju olorun fun ibi yawo taboko ta ba fe ni
0: e se baba wa Moses e se ki bere lowo mama wa Juliana e jo ma kini oju se awon obi lori oro ipe omo mi fe yin oko o fe yin aya kini nkan to ye ki obi ko se boya bi itoni bo ti le je pa so pe won raye mo won se gbogbo sugba ma ri pe ituka po lodi oni yi ki gan ni ki society ta wa yi ko le tubo ma rorun si ka won idile igbeyawo ki won le ma bara won kale kini oju se ti baba tabi iya to ni lati se lori omo
2: e se ma oju si akoko ni adura gege bi obi to mo olorun to na si ti larun re koja pe ona yi ona to lagbara ni o ke se bo ba ti baje atuka ta ba ti le so won po bayi won so won po niyan gege bi oro olorun eyan o bere si ni ba olorun soro lori won koda kan mo ti to gbe yawo oju si obi ni lati ma gbadura ninu gbogbo nkan fun omo bo tile kan mo yen ko po to a ma mu won lokan kan lati fi won fa won le olorun lowo oju se keji ni pe kan ba ti ri pe won ti balaga ti won ti to lokan tabi won ti to laya a ma gba won ni moran a ma bi won lere nbo lo bo gbogbo nkan de o se bo gan ti en gbadura lori igbeyawo to ran mi won awori e woru ori oko mi kan sin gbogbo time ti aba mi tan joko ti en bere ko oluwa fun mi ni yawo won ni ti ore awon ma ti de atun ni akin iyawo na lo wa gbadura si toto bayi won ni o ma fa won se yeye pe ti gba to de ba ku ko le lo mo o bere si ni ba omo ijo sun bo se n ba married be lo n ba single sun koda ati ya to mo ba won sun tori wi pe ko fi on gbogbo si owo olorun ninu adura so a je ko ye won pe nkan yi ni idi kan gbadura o ki kan se pe o wu mi fe fun mi bi Samsoni so eketa a wa ri wi pe awon a tun mu won lo sinu awon riri ta wa gan ti ni e ta won gan ri ate ta won gan omo ko to di pe won dagba a ma fi yen ye won a ma bere pe bo ni so ti len to fe bo lo se je tori ke mu wa bi example iru e to Jacobi mi nsin nigbati mo ti ri pe asiko ti to lati se gbeyawo mo bere si ni bilere nbo lo bo gbogbo de o wa ni mommy en ti o won fe bi yin lo se ri bi mi mo ba tun lo bo olorun oluwa o ma ni bi mi lo se ri olorun ta leni ti o fe olorun de gberan yen wa mi ri omobirin yen ri but bi mo se ri be loju ala be na mo ri ngba ti mo ri loju ran so o mejeji jo joko be to omobirin yen wo sokoto o na wo sokoto won jo wo set set ah ah gba mo taji mo ni o mo san fun mi pe bi mi lo se ri sokoto mo mo ri to wo o wa ni mommy o wo tele ko wo mo mo loke mo ni mo ti gbon so yen fe pe awon adura ti mo ngba lori e olorun sise le lori
0: oluwa seun adupe ni owo olorun mama wa e se gan ni e baba wa Moses e je ki n doju ibere yi ko yin pe ni ese ki n to rin jina e je ka won ara ile ki won mo igba te ti se igbeyawo odun te ti se igbeyawo
1: e se January 28 this year lápé 42 years of marriage.
0: Ogoji odun olemeji ninu igbe akele mo yi pe awon to n ba yin soro yi awon to ti kun fun iriri awon na ni agbe wa si ori eto yi iriri lagba awon nkan to ti la koja lati bi ogoji odun ole awon na n ba wa so lowo lowo ba baba nigbati e sese bere irin ajo ife yin e jo mu fe bere pe isoro wo le doju ko to je yi pe o fun o ko yin ni eko kan pataki ninu itan igbe aye yin
1: ese akoko ninu re ajugbe yawo bi a se bere so o fa le die tori pe a le mo wa ra salarin bi odun meta so the first 10 years o tough so but by and by a ri pe a bere si understand the arawa so inu ni ajo yen so o ti oko fe o ye en yeyawo o ti yawo nfe o yi oko na so a very blend de bi pe anka to ma fariwo abi faja so o diku ti to ri pe gba ti awa lo bi ogun odun aha so ati mo owo otun atuto si so awon iyo nti ati ba pade ni ale stage yen so o ti kuro nuna duye ade wa ri pe olohun tun ran wa lowo si lo to le su ngogun ti gbe yawo sugbon ninu adura a ma nbori ade ma nsegun so me yan ba like ko si gbe yawo ti o ni la koja so adura ati suru a ma nsegun tori esu gan o fe ki dile kutuka so agboro loye pe ba bi dile se bo se duro be le su lo jina si dile because I'm my pe out my pe bi le o ba ti duro so ilu o le duro le de gan le gbadun so ilu le gbo ti bere lo so ninu dile wa a ri pe olorun gbe on ni jode fun ni segun
0: oluwa baba wa ti pa ni owe bi owe bi owe but mommy mo fe ke ba wa so ki go isoro wo le wo pe o ga that is o pe laarin odun akoko si odun ke wa ninu irinajo yen to n lo bi ogbon odun o le bayi seyin pe ko rorun ejo awon kan wo ni o je ko rorun mommy e ba wa yanyan ne
2: e se ma
0: yes
2: ami awon dojoko to po nipa ta bere gbe yawo laarin odun mewa ti won so yen akoko olagbara o oluko le mi awon furniture maker ni won so igba mi wa to je bi pe temi ba gba salary tori won ti kon wa ninu church ta ti jo gbagbo bi pe agbodo ma ni common purse so common purse ni ka ma ni yi pe ka ma dowo wa po obi den ti mo wi pe owo ni mo da jale ninu idile temi ba kan ti gba salary ma kan ko le won lowo koda gan mi ni yo ida mewa mi ni yo kankan ti o ba to ti gba salary ma ko le won lowo pe ti bo ya o dabi ko bo se na mi like e lo titi awon kan ti mo expect pe kan fowo yen se won fi se e mo gege bi onisi owo emi onisi osu mejeji dabi enu koko bara won
0: bara tori e mo mi e ma binu pe owo dai ma gba losu kan awon
2: ti gba ile ojo meji kini se de ba ti ko le won lowo bayi awon o da lori business awon kan de so pe ijo kan te baba kan lo ni oni di 6 feet bed ya bo na se pe awon fe mefa se mi de ti ko salary temi fun won mo de loyun sinu about to deliver so mo wa kowo yen awon ti mo wo won ti fi se aga won ni baba yen lo n sabe kan bed mo n sabe kan se meta se bi se 10 feet abi bo lo ti se pe ana mo ba se pe won ti wa fi salary won ti jamo wo ti won won ti fi se bed ile won ga sita gbangba eyi baba ko wa ko fowo kankan le o to fi ni kan se o wa ebo wa da si joko ti mo wa nlebo ko koda ko so wo ti won fi lo so hospital mo se gboko salary temi le mi ti ko le won lowo be to nurun gba ijoba ni awon akoko yen to de said pe I was in labor ni two story building ti mo wa awon be ni sale tori won ti kokon wo ile ise won laye sagari yen laye buhari na ti kokon wo le ise akoko so won wa pa said si building ti wa ati building keji ibi ti sise lowo yen o kan wa ya mo wa in labor won kan wa goke won wa ba mi bi around 12 won ni soku mi lo fi abaye mi ya lo hospital won ni awon o ti ri customer ko mo won wa won ni ja lo tori mo ti ndamira won ni ja lo mo sa believe pe ta ba le bo sita ti moto gbe wa to ba do hospital won ba mu ohun le emi o ti de gbangba wa lia e ni ku toyun toyun si inu ile but to God as God have it ba se jade sititi bayi be ni okan lara won nebo wa lo gbo mo wa sile mi mo ti so da soju di keji o bo se ri mi ko ye mi o kan ni mo bo mo bo mo bo bo se sure da won mo re nu le lo ba sure wa sititi lo ba park madam e pele e wole e gba ta ran se pe emi ti mo tin lebo lati 7 bi around 1 na wa ba mi o ni oku mi la fi abaye mi o ya ja lo so igbagbo yen ba se jade ti madam yen gbe mi si di hospital e wa tun gbo oko to oko bo mi obi mo to si oluyoro nursing home abi nkan lata dugbe ni mo lo register si oju 30 minutes lo bi o te pe e ti rayi e ti to du de ko ta fi ra nkan delivery aso omo flask lara mo ba ni bi ase le won jade kan lo mo ra gbogbo ti a fi se delivery like 30 minutes mo ba deliver ngba won fi ma de gan omo ni won ba nle so awon igba kan ma to pe owo o ma nda wa ala ale tori mi nisin oni si osu le mi gbagidi gan ko le lowo awon nisin olowo kekeke ni won ti di ni nla se mo pe to ba awon tun jamo ni so gba yen gan aiti erangele a kan sa mo be gbogbo e ra ka kiri ni then la ni 10 years yen na o ma ni mi soda sandy beta dura wari won na mi ri emi no se kan so mo won lorun ri beta ma ni mi soda sandy mi soda sandy yen le nigba kan de bi pe mo ni to bo mo ko fe mi mo jawo e ko sile fun mi oko mi ni ta lo ma jawo e ko sile fun e ngba ti ya ba ji o lo ya da je mi na but mo ran ti oran ti mo won mi ma so ngba yen pe ah tori omo mi ni mo se jiya tori omo mi mo se jiya mo ni time temi na ni o ta ni do mo mi lefun emi na ba jiya tori omo mi so ngba to fi ma di bi 20 years of marriage yen ah nkan ti rorun die die ati gbe di ara wa die die
0: o se o mo mi ki pelu iriri yin yi bayi kini amoran yin fa mo obirin to ngbo wa boya won te sese bere rin ajo ni kini amoran yin fun won
2: eh be ni seri ijo kan wa mo wa su ninu moto mo so pe yin obirin mo ni e gbodo farada fun awon oko yin mo ni te ba re mi atoko mi loni ta wa nko tori be tele o nkan le o lawon igba kan o mo ni bet olorun mo bo se ma se mo ni ke wa koko ke tun lo loko mi ke se solution o tori n te tun lo yen te lo ba yen e tun mo ru problem to na ton ni so ke lo bi gba teyan to compound case ni oni e farada mo wa tun so fun pe to pe okan yin ba wa ni ti o se fun yin olorun mo bi o se gba oto wo e ti o fun yin mo ni to ba ti wa je pe ko ni ni e ma gbadura fun olorun mo bi o se yi gba yen pada ti o de ni
0: ese mama wa Juliana Adefisayo ibere mi doju ko baba wa Moses Adefisayo bayi pe kini ohun ti mommy tan se fun yin nigba isoro to je pe e le gbagbe e lai lai to je pe te ba tun boju weyin bayi a tu da bi glass e tun ma wo ni pe nkan to se si yin se nkan to da nigba isoro ni o abi eleyi to tun je ka tun
1: e se sari awon ile won ni friend indeed is a friend indeed awon ilakoja ti alakoja so iye mi si mo de gege bi entaran si mi lati ran mi lowo nu suru because eri imoran obirin gba mi a ma yo ni ku nu wa lati yonu so awon imoran re o lele na won oro mi be te ba ti wa lowo abo so o to ma ja si so inu ngba to an la won so re koja yo le ba gbe awon ifo so opo ati farada re ati foriti re so gba to pe ko so be to be wa ti o seran so won farada awon atawon mo so won ba mi foriti se pe iyan yen tan o be ko do ti pe iyan yen tan oju ri die oju ri oju ri
0: oluwa seun oluwa seun daddy eni oju ri nigba yen won so pe furniture ni awon to ma nse aga ninu ile bed orisirisi nko se gba yen se ti diran so lohun na ni gba yen
1: se seri I was called in 1979 oluwa pe mi before the time o tin se furniture yen lo gba ti pe yoju ti oluwa yoju ni pe o fe ki lo sise fun mo ni mi o rayi fun se oluwa so tori ngba yen o to ko mi ni pe I want to become a businessman so to pe ma so oluwa pe oni ko jo ko je ki ma sponsor awon ti o ba pe ko sa yo da mi sinu se yen do mo se ngbadura oluwa so pe ko ri be pe ati emi ati ise yen ga ati owo tun ba ni lo n fe lo yen lo wa difficult fun mi ngba ti o happen pe mo ba se yen lo o n boom later so oluwa so pe akoko ti to n ti mo pe fun wa lo gbadura bi ti mo lo re o mo lo gbadura lori oke ba mo gbadura ti mo to roke de so be ni okunrin kan bo mo ti call se de de okunrin kan bo o mo siga bo pe mo o kan ti pe se ba de wa ji le odo yi ti o bi ti mo wa that was opposite you say second gate ni badan o ka ju siga e o ju sile ba de pa pa na siga e ba ya ba mi o ni oluwa so pe o bere kan meta lohun oluwa to oluwa se kan meta yen se o gboran o ni ko se na to ba ti se so seri ojo yen ti gba ko te ba gbe lura ajo bi o ni ko se na seri iya pe mi o gboran si pe mo to lo wa pe mi o je mi o de je family mi owo yi yen gan owo oluwa yen so mo kan ko le ngba ti a kuna lati gboran si ase yen later ngba bo ri pe waju o se lo yin ko se pada si mo lati lo baba baba god forgive me I'm sorry so ngba ta wa gboran o wa so mi pe o ni gbo o o ni se ti mo pe yen si o ni be ni jija ti mo yin wa o ti ma de so fun yawo mi ki so fun yawo mi o de dele mo so fun pe to lo wa wire o so olohun gbo now tori pa ti gboran yen oju wa ri die mama so owo ina re o han lara wa ebi pe ani pago ti wa oju de pon wa gan mo ma so pe lord I come oba nla yen o yi gba pada o de mu bo tun de o ta ni yen an gbe saje gba na o san a de wa do mi nira a le ra le yen loni then we are mo se to pe oluwa pe wa si
0: oluwa seun adupe lowo olorun olodun yen ni pe igboran o so ju
1: eyo olorun
0: e se mo ni ba mommy e je ki bere bere pe bawo ni tokotaya se se ye ki won ma sakoso ibinu ninu idile alaisi egun oro odi tabi awon oro to le dun ni to le gan pe bawo no se ye ko ma sakoso ibinu ninu idile abi kini bawo gan le yin gan se sakoso ti odo yin ke fun alapere na
2: oro olorun so wi pe oro lorun kan ti mo fe ko ti ro pe mo ti fe gbagbe so bo so fun a wi pe oninu oro pepo o la le fe seku o sugbon to ba fi ete mo ete oni ologbon ni asiko ibinu ati mo pe satani lo wa nbe satani ti duro segbe kan o la so pe so ni to se ni ene o to mo ti eni se bo se wa ye ko se ni yen o se drama kan nigba kan okunrin yen so esu lo ba pepo to ba dele ti yawo re ba so kini kan ko ri po gba leti esu to lo ba yawo pe won mo gba fun o iyawo lo kokoro ba mo gba fun o to ba ti so nkan kan kan ko ri po dimu obuso olobokan na kan to se kini kan won ti ran po mara won ninu asiko ija tabi awo oluwa ko mi lati ma daale ni ibere gbe yawo wa ko ri be o oko mi je nikan to ma n soro emi na ma n soro but ko se to mo poko mi ma n soro ah bo ngba ta wa ni ile fe gan wa ni ah wa ni daddy gentle iya badan na ma n pe mi wa ni iya badan lo ma la daddy lohun ma wa rerin pe daddy wo lo gentle o gentle ni tabet o gentle ninu ile ojo kan wa ti an soro mu ni ah se le so yi so mo ojo o ni ah ah se omo ngba to so olomo ojo so mo ojo wa ni o ti n fi ni le so toro fun o but nigba ta se marriage yen tan ba soro tan ba soro ma fesi tan ba soro ma fesi tan ba soro ma sa fe wise si oro ti an ba so yen o wa di ojo kan me mi mimo wa bere si ni pariwo ni ke o si panu re mo ni ke o si panu o pariwo le meta o wa duro bayi oro ti a de so yen dun mi mo fe fesi beta mi mani ki panu mi mo ngba ma panu wa nkorin o wa tuso fun pe in ni okorin ade ko panu re mo mo ba panu mo awon si tun soro lo o mi wa soro mo mo wa dale ngba wa soro soro tan re ni fun elesi na ba dale na na ba soro mo ati gba ilogun yen ti se so ti en ba ti soro bayi ti mo fesi ti won soro ti mo fesi eleketa mi to fesi mo ma dale ni bo ti le ko dun mi to mi ni gbin Menegbin ati gba yen logun aye mi ti se. Ati gba yen lalafia si ti joba ninu ile. Ki se pe oko ni so nkan to ma dun yan. Be ti en ba ti ko ba se dake. Ogun ase. Tori lasiko yen satani lo wa nbe. O fe ki lo dawo. Ki gbogbo ri o baje. Toro ngangan fun rari o tadile ni. Be ti oko ba ti ko bi se dale, especially awo obirin. Se mo pe oko lori aya ego yen ma ngun awon baba wa dada after all I'm your husband after all I'm the head so pe to si ni on the head iwo na to je di neck iwo na gborun re duro to ba ti gborun duro ori na o duro
0: ese olorun
2: ara wa lowo
0: ese mama wola ni ke eyan ara le iriri lagba na ni eto ti a n gbo lowo lowo bayi ni ile ise wa ni West Radio 89.3 FM to wa ni Alaafin Avenue ni Oluyole State ni Ibadan ni Bibayi boye te ni ibere kan tabi meji te fe bere lowo awon baba ati mama wa mama wa Olanike ati baba wa Moses Adefisayo te ba ni ibere te fe bi won lere awon ero to wonu kulu yi awon na ni mo fe pe sita yi 0916 893 1000 hello ekuro le o a lo nba wa se sa o yes sir
3: baba ati iya wa akini kabo
0: baba wa ina niyan o lati apete
3: yo dara fun yo dara fun kare life
0: yes
3: baba ati iya wa mo kin le kan ki
2: ese gan sa
3: odun mejilelogun ni ninu aju
0: ogoji
2: 42
3: olo mo so ogoji o le meji
0: beni
3: oko kere mi ko ba n dupe lowo olohun
2: ese baba
3: egbo mama egbo baba ko se yan nana awon dojo ko ti asitani to n tari fun go ni kenyin olohun ba je wara re ba se adua ti ma ba yin se abi ti ma se ni olohun ba ko ni gbesu la lati ba rin yin
1: se amen amen teyin na se
3: e wa dakun awon nkan won ni teyin mulo lati le je ki ojo ni ko waye ni ti dada e lo ma fi ko awon odolokun odolobirin ninu ijo e lo saarin awujo wa nkan ma ti yirin tan idile ma ti doju ko ma ti dori kodo to kaje soke olomo kan lomo meji o ma dagbe me ni baba wa ya wa
1: yes sir an gbo yin
3: ewu nla ma ni o fe ke so fun mi iru ile won ita so awon mo ti won ba bi iru ke ko wo no fe ko ti awujo wa se ri nsin se ri pe gbogbo e ti poluku mosu ni e dakun ibi te ba gbe so le ti jo si ni si e gbiyanju osoni ba beje e ba ba fi e ko ba ni titi e ko to si si si o tori ko mo ri pe sakese eko ti si ka senu ku ni eko gba ni to le sosore lojo waju fun ile e ma ba fi bo mo ki ye se o
1: God bless you.
0: E se sir. E se gbon sir. E se baba wa ina Bolarin wa ololufe eto yi ni won. Eyan ara lele kan si mo fe pe awon ero to wonu kulu yi wo to wonu kulu yi si ta boye ni ibere kan tabi omiran te fe bere lowo awon baba wa Moses ati mama wa Olanike Adefisayo anfani lele yi 0916 imiti ti wole o imiti. Hello. E kuro ale o.
3: Ki dadi wa tun ku ambe o.
0: E seun.
3: Mo ni daru.
0: Ami.
3: Ami. Ma wa pelu won. Ami. Ise ose wa ti ma te sa gba lolohun.
0: Ami.
3: Ise ni fe bere lowo mummy wa ni wi pe won se pe awon o iserun. Se awon omo wo birin won. Se won copy won lebe lati pe ko ma se o. E ri pe po do pa wo birin to wa ni sade sa bagaga ba se se de aya institution. Iru yen ni se o ma se lori siri si. Se pe a ma fe ko ise mo wa fe bere pe se awon omo ti won se won iserun. De duro ese wo ni baba ise to le se fun ni edun so fi pe ke ma dake. E gbo awon okunrin wa ti baba ise na ma fe lo ego pe awon je olori. Ai mo rowo le de fun awo obirin to wa ni tanisi yi. La so wi pe kid dey ko le so ko tun ba ko tun se. Ata mo ise yi gogogo pelu won ni si. E se adupe.
0: E se go.
3: Dadi wa se o dadi wa mo tun fe bere lowo yi ni.
1: Yes.
3: E wo ni mo ki se yi ri. To ye pe ni loko pe ni dari ju won. Ti su sabi te so pe o ti e se pe won se da kede te pe won te se ni to binu
1: bi.
3: Ti so ni koko mo ti.
1: God bless you.
3: E se sir.
0: E se.
1: Ibere ti e be

0: ki wa wo sister Diola o ni wa wo skirt be mi na wa wo skirt gbogbo ri odorunku mo si mu seyin kule mo fi kerosene si mojo mami ejo skirt mo ni mojo ni ba ti se ru re ni mo nwo it don't mean ti ba satira so kan ti mo ri pe ke se ko wa goli ma fi na si ma ni lo ra gidi mi ngbo olohun ma se yen to o gba to wa lo school lo to o sa o dara po ma won egbe kan o wa ngbo dele o wa ni mom o wa ni mommy o ni je mo je mo ko nti work ni eti koda o nti un mo tu gbe kan wa le bayi orisirisi color gbogbo color aye lo membe ti o ba ti kun bayi bo ya so pupa lowo yo kun pupa bo ya funfun lowo yo kun funfun mo ni he ngbo ma fi foto ran bi omo mi dabi ere mo loluwa o mo ba gbe yen mo gbe sonu now o wa ni mommy ni bi e meta lohun ri mi loju ala oni ma wa pariwo di ola ilana ti mo fe sere le ko yi o to ba ti da ya mommy lo ri mommy lo ri o lo mommy o to bi e meji be meta ti mo ri mo le mi ko ori emi mi mo lo gbe awo mi wo toro mo yi pe n to nse ke se lana ti mo fi le olowo thank god omo ye yawo pastor ni loni o change o faye fun jesus ekeji na gba na to lo si aya institution odo mo ti so fun won kan to lo mo ni wo don't be ashamed to call yourself an SU mo ni SU pe ko pera re so egbe union na npe sugbon scripture union ni mo le pe you say seriousness after useless mo ni ko kan o mo ni yo ran lowo to ba de school mo ni to po ran mi lowo because LATTC yanofa ni grade 2 ti mo lo nibe orisirisi nkan la ba pade awon teachers yen won ba won omo school sun sere ni debi pe teaching practice a ma se ran a ma se final won ni ki omo school ko wa si hostel awon kan to le mark teaching practice note ye ti o ba de mark e a le lo teach ka
1: gba ipe mama wa
0: yes ma
1: hello
2: atoko eku eto
1: ha oluwa lo nba wa tu
2: iya wa
0: yes sir
2: eni ya no fa le lo
0: be ni sir 80 to 83
2: abarajo mo ti ri pe agbekale oro yi o rese wale bi bi ni ah ti ya no fa no no
0: ele ttc
2: lo gidi le gba mu ni mo mo lo wa
0: amen sir
2: ya no fa
1: e se baba wa olorun sa gba won
0: so mo gba ti ye na wa wo ire lo nlo ntie o lo se o yen di attention die lo na ba gbe skirt kan wale abi wa tan ba de yen lokun ki ale lei mo se wo bayi mo wa se tun mu mo se se tegun e mo mu lo si agbala bo fi kerosene lo ba ni mommy e just skirt mo ni mojo mommy e just skirt lo na ba lo nu leather mi o lo mu lo skirt kan owo jo ni daddy gba tele o gbodo jo owo jo ni won ti jo tohun but Olorun sa ko sinu but thank God o na ti change by gbogbo ayan mejeji lo dara ati kini ati keji ko si kankan to yawo nu
1: oluwa seun daddy e ba wa down ibere pe kini
0: then e ma bidun sa won bere bere keji pe kini kan ti won se toru pe awon okunrin ma nfe lo ego o to ni seri awo obirin agbodo je ni to ni rele emi ni kini kan lokan ni ojo kini ti baba mi ti won ni ta lo fi omobirin ta lo fi foko baba mi jade o de gba owo mi mu o fi le pastor lowo pastor fi le oko mi lowo ninu bi ta de ti jade ni the Christian church odo oro yen dabi eni ko run gba yen won ni eyin sister e gbodo pe awon oko yin lo ko daddy ni ke mo pe won awa woju ara wa bo ni se ma poko bi ni daddy so ni bere gbe yawo yen ma ni my dear md ngba bi ma kokko mo abi ra mi lere se my dear na ni to mo kokko mi eje ni pada si daddy daddy so mo ba npe daddy ibe la won mo mi dagba si daddy igogo bi agbe daddy ngba ni jo daddy bi daddy sa si international nu
1: so o be gbo pe pe won ni baba mi ngba te won ni kulu
0: ni baba mi gan ti ku ni baba mi bayi e ni baba mi so awon obirin gbono mo pe akoko awon oko wa baba wa ni won iyen koko mo n settle orisirisi wahala ninu ile ko si ijo pugba ti pata wa ninu problem yen mo ri anti deeper life kan o wa ni sister o ni bi oko se gun nkan bayi o ni okoloko omo jo mo ni mo understand oro mo lowo pon oro mo emi mo n bon kan lo ko Jesu ani je ti omo bo awon ko wa
1: mi
0: sugbon sibe ti bi an godo mo ko ri ni won a bi ori won e fi tele iyan gan ni daleru ju loni opodopo obirin o le mo le teriba won ma wo ko won ni gimu no then gege bi ran si olorun a ele jo chat o ninu ile oko iyawo te ba ti denu jo nkan o change e godo mo pe ni ran si olorun ni so ni ta nkan godo change mama ki oko mi ko si ti ki ka to wa bi mo ko yo ki meji ni an ni sugbon to ba ti change bayi ati ku onu le o ti di daddy yes sir so olorun ran wa lowo le won ma rojo da o ma rojo dada o obirin godo ni teriba o ma ni gogo nkan to ko ba ti so na lohun ma fesi ile o le toro
1: e se gan mama wa e je ki nbere bere lowo baba wa Amosis Adefisayo e ti ma mo pe ajirere gangan ni mommy ni to to te ba ti gboro won bayi pe won so won yanyan ne to ma ye yin dada mo daddy kini eyin mejeji ki le ko nipa yi pe ka ma fi ohun ti to nsele ninu ile ka ma fi pamo fe ni ti o ye ki ko gboro asiri inu ile
3: ese asiri oko ati yawo so ko ye ko jade sita tori pe opolopo alagba lo da ko lele amile tinu so o ta ba ti pamo lo ma ni yi so in family tori pe awa ni ore to sunmo ara ju lo ta le lore lode bo ore nu ile ore kokon ni ibi ta ba de lode kere ta jo mo ki ta lojo loni so wa gboro je ko wa laarin awa mejeji so ti a ba fe ki itesuwaju atase ori ko farahan because awon te pe lore lode won le je ore oju so pe otanu ni won but laarin oko ati atimo pe to ba kan yawo yo kan oko to ba le ti kan ati yawo so o ti kan omo so with that so orashiri obodo wa ni ashiri abodo toju e fun teso aju family
1: mommy wa bi o boya mo wo pe se iru awon mo di oni bayi to je pe won so pe se mo pa ni counselor abi alakata awon ta n pe ni alaga se bi alagata na ni boya ti nko ba diju to ninu idile abi kini awon eyan wo le yan le lo ba lati lo e je ka gba ipe yi. Hello.
4: Hello.
1: Hello, ma.
4: Hello,
1: ma. Hello, ma.
4: Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello,
1: ma. Hello, ma. Hello,
0: mami esima seri ni bere gbe yawo yen o fe le die idi ni pe omo obadan le mi omo fe loko mi so bi odidi odun mokandinlogun ati osu mefa la fi jo gbe nile ife na baba na nkokko gbe de won lo titi
1: ni awon mama ati baba
0: omo ko mi gangan tan ba wa sibadan ma ba se soro ki ma sa mo se yes ma yes ma. And then asawa ibada ti fe o yato die a kan wo pe omo yoruba kan na ni so laarin 19 years 6 months ti mo ba won gbe yen mo mo wa won daada then she ri ogun modan keke ati fe o to da wa laale if you believe pe oyo kankan wa to da be kunle ki won ise be kunle ki won wahala won ni oyo pe oyo bere ogbonu re na ro sugbon suru mo fi ba won gbe mama oko mi o le die sugbon sibe suru mo fi ba won gbe gogo ti mo ti lagbara lati se fun mama yen gege bi private school teacher ngba yen mo se tin ba ti gba salary bo tile ko kere ton ma bo se gari ni bo se wa ni ma lo fun won ma gbe mo ti mo pe nkan ti mo lagbara niyan mama mi mo oko mi le o sugbon mo fi suru ba won gbe then emi o lotan laarin won gbogbo won patapata ni mo ko mara mi o de so pe mo kawe teacher ni mi no se mo pe ma lo si school nigba ti won ba ti dance sele gbogbo won ti o jo ni se owo ni sowo won ti wa nbe emi o di 2 baba baptism 3 kin to debe mo tin ba tin de me bayi mo ti kabo mo tin fo mo ti gbomi mo tin pon awon iya yan pe afi bi bi enti e ri eni du joko a ja la sise so won like mi gan tori mi ah gogo owo yen mo ti e ti wa bi gbeju si to ma de ti ni won ba pon mi bayi ko ti ru ba fu won wa ma so pe iyale re ni o ologba kini lori e iyale re ni o so ko je ki won pon ko ri ra mi
1: e se mama wa olanike baba wa ni ipari ni soki mo ko si bayi pe te ba wo itan igbesi aye yin wo tori akoko wa ti lo gan pe kini eko to gaju te fe ki awon toko taya idile odi oni ki won ko ninu irin ajo ife yin
3: e se akọ ni pe kon para sodo oluwa tori pe ohun la mona lai si e ali sa se yori so ti a ba si follow as number 1 ka koko so nu rin ajo wa ta n wa oju e lo to la le ni la koja sugbon agbara re ka won soro ti ani nu we je Jacob ori kerin ese keje oni submit to God resist the devil e te ba follow ko ja Jesu ori o sa Jesu ta n do doju ko wa ta ba le sumo lorun ta te ri ba fun so Jesu yo faye wa sile iyan ni pe ta ba le wo olorun tun ba lo ko yi awon yo fe wo olorun mo so aye ohun aye loku si to pe awon wa kiri ile ode le roju ta ba fo olorun laaye be ti le ti Jesu ba n gbe lafia ajoba nu e so to sele gele la ko ni e pe ka ba kile ba ko roju e ja polu asinu le yen ka pe Jesu ninu e bi yen so ohun to ni yanju okan wa bale a de nitumo
1: Eshe baba wa bi a se ndagbere ti a lo sile wa bayi e ba wa gbadura fun awon idile to je pe won doju ko lasigbo abi awon iponju awon kokan to nkoja lo ati ile ise wa West Radio bi bayi
3: oruko Jesu
1: amen
3: oruko Jesu
1: amen
3: olorun fe gba ope wa
1: amen
3: fun afani ebi to fun olorun gba ope
1: wa amen
3: a gbadura fun awon idile to pe won la isura ti damu koja oluwa dasi
1: amen
3: iwala re ko fara nbe
1: amen
3: oluwa te soro
1: amen
3: oluwa tan eni
1: amen
3: aina oko oluwa tan
1: amen
3: oke iwaju oluwa re sile
1: amen
3: ile se lede ko ma te so
1: amen
3: e ma gberu
1: si amen
3: e ma daba si
1: amen
3: ogbon ko ogbon
1: amen
3: mo ko imo
1: amen
3: o boye
1: amen
3: o dara fun yo
1: amen
3: e ma gbile
1: amen
3: o ti ri bayi
1: amen
3: ma dibo lonu mo re lori awon iso yin yo fi de mole
1: amen
3: yo wa si mo se
1: amen
3: ibi ki gala yin wa e doke
1: amen
3: ase Jesu gun
1: amen
3: Jesu Kristi oluwa wa
1: amen amen amen koruko Jesu Kristi e ba wa dagbere fun awon ara ile baba wa Moses
3: e se eyin ale te ngbo wa akin yo koruko Jesu yo da fun wa o
1: amen
3: ile wa yo roju
1: amen
3: ona yo raye
1: amen
3: a ni fokan bale
1: amen
3: a ri jari mu
1: yo
3: to yo seku
1: amen
3: ni oruko ti Jesu Kristi oluwa wa
1: amen mama wa olanike e ba wa dagbere fun awon ara ile
0: akiye gan gbogbo eyin baba wa ati bomo wa nile agbadura ko loruko Jesu ile wo ni daru o layo latun rira o ijoba ile ologo afisere je o
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen bayi na lemi na se ma se idagbere pe boya ti eyin ti e ba te ba fe polowo oja yin awon yoruba so pe ipolowo oja o na ni agunmu owo boya ti e fe ra iseju marun ninu wakati kan mi ni abe fe ra iseju mewa bi iseju medogun anfani wa owo petere na de ni ko isowo to po o na ni a ma bere lowo yin a ile na la ma fi se lo o iriri lagba ni ile ise wa West Radio 89.3 FM ni oluyole ni biba ibe na ni ati ba yin soro te tin gbo won wa kitikiti bayi mo nki yin pe loruko awon oludasile ile ise yi awon na ni Evangelist Lillian Bademosi awon ni oludasile ile ise West Radio yi ati MG wa Ayo Emmanuel Ojo awon engineer to je ke ma gbo wa kitikiti mo npe won ni bra erin e se pupo oruko temi na le kan si ohun na ni Oluwa fun mi layo Aya Michael Oguntona awon number tele pe mi si boya yin te fe polowo oja yin e fe ka ba yin dowopo number ero tele pe mi si ni 08035527571 08035527571 o di ojo mejo e se pupo
5: nka wo ni gbogbo aye n dagiri kiri ti won pon yi West Radio 89.3 FM nka agbemagbe

0: emi ati imole si ipa ona mi oro re ni fitila si ese omo babo ni wasu
1: fitila ibago
0: ati imole si ipa ona omo babo ni wasu fitila ibagbo re lori West Radio 89.3 FM kanga agbon magbe loruko gbogbo awon ti a o jo seto loni patapata mo dupe lowo oga mi dada samade lere loruko gbogbo awon oga wa patapata ni ile ise yi lemi ebiniza ayodele ogunyi omo babo ni wasu ni mo nki yin ka bo sori eto yin eto wa fitila igbagbo fitila igbagbo oro olorun ti a nka ni ojojumo to nje awokose fun awa onigbagbo bibeli wa ti o je opa isegun fun wa oro olorun to nto wa sona oro olorun ti o se wipe awa o so wipe agbe oro olorun segbe kan e ka ma live life wa ara o gege bi kristeni awa nka ninu oro olorun gege bi kristeni awa nse ife olorun gẹgẹ bi kristeni a o je ki iwa wa ko jọje olorun awon kan ma ti so pe ah eh looto looto so pe a da bi jesu ka da bi jesu a le da bi iro o bibeli to tun so wipe e o se ju bi emi se se lo ehn o ye ka wa na we should strive

ni gbogbo ibi gibi ti e ba tin gbo mi boya ninu moto ni eyin sese n lo le abi e ti fara balẹ sinu ile yin patapata wi pe to ojo ni lo tan orun sumo le o orun ti de bayi o fara balẹ gbo omo babo ni waasu nibi kibi ti e ba tin gbo omo iya mission lo di pella ni lu seyin na ni e ti mo nkan ta ma nse lori eto yi abi eto yi o dabi idije lati nu bibeli ni awon ibere lati nu bibeli na la o fi ma ko ara wa leko awon ebu kekeke kan ta ba si fili fifun ra wa lori eto yi be ni o se tori ebu gangan na la se gbe eto yi kale wi pe kakan ma jebun lasan o looto looto eyin na o jebo kan tabi ekeji o sugbon ke se fun ebun lasan sugbon lati fi ko ara wa leko pe gege bi onigbagbo o an ka bibeli wa an se asaro ninu re losan ati le oru

0: Loni akoko ko ara wa ni Eko na lati inu bibeli wa ti a ba ti wa ko ara wa la Eko lati inu bibeli tan inu awon ti a ba fi ko ara wa leko ina lati wa bi awore awon ibere kan tabi ekeji mo dupe lowo gbogbo awon ti won se lati leyin wa ni gbogbo oso ose lati ma fun awon eniyan wa ni ebun e gbogbo ebun patapata to ye ka fun ara wa lati ijejo titi di oni patapata la o fun ara loni
1: akoni je ki oku
0: mo dupe lowo evangelist Kehinde Olarinde
1: imolere yo matan kedere
0: mo dupe lowo baba mi dada oluwa yo ma buku fun yin gbogbo eyin te ba fe fi ebun yin ranse sori eto yi boya bibeli ni tabi o nkan tabi ekeji to se wi pe o le je bi ebun fun awon iniyan ti o to n da si eto yi ni gbogbo ojo sunday ni gbogbo agogo meje asale si ago mejo asale iyan fitila igbagbo lori Wells Radio 89.3 FM ti n ba ti pari eto ma pe number mi jade eyin na le fi ebun yin e le fi gbe ise oluwa laruge e le fi ohun ini yin e le fi gbe oluwa laruge nipasẹ eto yi boya yin ti en se anniversary ni boya anniversary ni church yin ni ipade elegbe jegbe ni church yin tabi eni kokan to n se ojo obi e le fi se akori ojo obi yin wipe ojo oni ni ose to n bo ni ojo ebi mi osu yi lojo ebi mi o tabẹyin se ikore ninu ijo yin ni ohunkohun te ba n se ninu ijo yin tabi olodan ni eni kookan e fi ti ke fi gbe oluwa e fi se gbe ise oluwa laruge wipe e mo wipe eni ti o ba fi fun ni ohun naa la o fi fun nibo la wa n lo loni lori fitila igbagbo.

fun gbogbo eni ti o ro pe awon ti subu lati pada bo si odo re jowo fi ife re han won loni gege bi iwo ti se fun peteru fun wa ni ise tutun ki a si le ma to leyin lati oni lo ni oruko jesu amen boya ni iseju kan deyin na ba le pe wole o ṣugbọn oro yi ni mo fe ka ma mu lo ipe yen re betile kan ni itila igbagbo ndupe fun akoko yin o andupe fun akoko yin ni ose yi wi pe e se te ngo wa ni gbogbo ojo mejo mejo loruko studio manager mi ta jo se loni dupe lowo yin daada sade lere loruko gbogbo awon oga wa nile ise yi patapata ni emi Ebenezer Ayodele Oguniyi omo babo ni waasu omo iya mission lode pela ni lu iseyin ni mo ndagbere lose yi wipe ti oluwa ko ba ko ile na awon to nko se lasan ni o ti oluwa ko ba so ilu na nko awon oluso won se lasan ni o ni oruko ti baba ati ni ti omo ati ni ti emi mimo o ti di lose to nbo.

Ekale asiko isimi lataaro akojopo iroyin lewa la mo fun yin lati ikoni Kangad Momogbe Wells Radio 89.3 FM eleti akale si opopona Life Avenue Oluyole Estate nile Ibadan Ade Damola Oloide loniroyin saju egbon kokoko to wa ninu iroyin na Ara Tinubu gunle sile Paris fun eto isime elekeji nile Europe. Ajo NDLEA lagu ikilo siti amorilede Nigeria lori mima gba awon eru ele eto ni se pelu awon eto ile okere. Awon agbesunmomi se ikolu si ibuba awon Operation Boss ni ipinle Oyo ti an dana sun oko ele eto ni se pelu ipararo nikan afẹ moju aro ini ajo sera po fun ajo leto idibo ile yi nigbe de ki ojo meje lati sapatenu jowo owo tun lo bi billion lona ogofa o le pesepese to ni se pelu eto isuna eto idibo ne baye iroyin ohun re lekun rere Are orilede wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu ti gunle sile Paris lori le France fun eto isowo isimi anuse olose meta isowo keji re eleyi ti a pe yo se nile Europe gege bi awon alase si eto ile ise are bi ti se fi sita loni odeye are ni a togba ni orilede ohun lati ti se asoju ile Nigeria sori de France Ayodele Oke gege bi akojade iroyin to jade soju opo ajera fun omo Nigeria ati awon oniroyin are Tinubu fi ile Abuja sile lojo Aiko Sunday 30 osu kejo odun 2026 fun isowo eto isimi enuse olose meta eleyi to si kokko lo si irin ajo lo sile Gese o to de pe o pada lo sile Paris fun isowo eto isimi enuse eleyi ti a pe o tun se gege bi ate jade oniroyin eleyi ti a pe won ni a fi sita latoyin ti se oluba damoran pataki si are lori oro iroyin ati ilana bayo onanuga won pe are ni bere eto isimi elenuse eleyi ti se olose meta ti ireti si wa pe are yo pada si ilu Abuja leyin isimi naa lati darapo fun eto ipolongo losu kini odun 2027 fun eto idibo ipolongo ibo fun eto idibo ti o waye lodun 2027 are ni a pe iku orilede Nigeria oni a pe waye leyin bi ose kan ti egbe oselu APC ti a se ikojade akole awon ti o je alakoso fun eto ipolongo ibi ti a pe yan ti kede awon igbese ati n to ni se pelu alaga ati igbakeji alaga ti se are Bola Ahmed Tinubu ati igbakeji re Kashim Shettima ni sise ntele ele Paris oni a pe o je ibi ti are Tinubu ti ma saba lo awon isimi re gege bi akole lati gba to ti gba isakoso losu karun odun 2023 are Tinubu ti se abewo sile Paris ni igba metala nigba to si ti lo bi adorun adojo ojo nibe gege bi ara awon gbedeke ati eto to ni se pelu abewo eleyi ti ma se Ajo ti n gbogun ti lilo egbogi oloro nile Nigeria NDLEA ti lagu ikilo siti awon orilede yi lori mima tewo gba awon ero kokan latodo awon molebi ati awon ore nile okere lalai mo ohun to n be ninu awon akode ati gbogbo awon eru won yi leyin orisirisi awon nkan to ni se pelu itusita ati awon ogun oloro lorisirisi ti an ko sinu awon eru ti an fe ma ko lo sile okere ikilo yi lo wa latoyin ti se adari foro eto iroyin ati ipolongo fun ile ise to gbogun ti wa ibaje na NDLEA Femi Baba Femi no iroyin kan to fi sita to yo pa ile jara re loni odeye Baba Femi salaye pe ogoran mo lede Nigeria kokan tan gbe nile okere oni a pe won fi awon eso kokan kun lori nto ni se pelu mimo ko awon egbogi oloro sinu awon ero ti an ba ma fe fi ranse eleyi ti a pe won ni o si tapa si ofin awon igbese ati ilana tan lo lede Nigeria gege bo ti se so awon ti a pe won je awon tin gba iroyi ti won o fura oni a pe won ti se akole won gege bi awon ti won pe won gba awon ero eleyi tan ti ko awon kan to tako ofin orilede Nigeria sinu re e to si n fi awon eyan won yi sinu ewu papa julo nipa fifi owo ofin gbe ni ati won won lo si ile ejo ninu elo ti wa ro awon orilede Nigeria ti won ko ba lowo ninu mimo gbe egbogi loro lati jawo ninu mimo kan dede gba ero loko eyan ti n be nile okere papa julo awon eru ti won ko ba ti mo ti n be ninu re